0: Sunday Happy Sunday sa mga kapatid. And here's your host once again with my Doc J beside me. This is Don Simon. Medyo nanghihina lang. Galing tayo sa matinding, pwede ba sabihin on air yun? But yeah, anyways, we're good. It's Sunday. Sisimulan sana natin ng masaya sa ating battle on air. Unfortunately, one of our contestants nasa work, nasa field, si kapatid na Josh. But I don't wanna, tawag dito ayokong mabitin ang lahat. So, may isa tayong contestant na willing naman. But I'm gonna call him kahit wala siyang kalaban. But to showcase his talent na lang, instead of, you know, having another contestant, siya na lang si ang tatawagin natin. Walang ibang ating kapatid na B2. So, B2, ready ka na ba? Anytime, ready ka na ba? Kung nakikinig ka na ngayon, wala kang kalaban chong ngayon Sunday. Fortunately, nasa work siya and he's working in the rigs. So sa rigs, wala siyang signal. Yung sinabi niya prior na bago siya lumipad sa rigs. So, para hindi naman mabitin ang iyong pag-sale, bibigyan kita ng chance mag... but you're gonna get half of the prize, siyempre. Kahit wala kang kalaban kasi bibigyan na lang kita ng topic ngayon. Kapatid Abito, are you ready? Tatawagin na kita, kapatid Abito. Yes, yes, kapatid Abito. Bito. Tawagin natin si kapatid na Bito. Ha? Yeah, yeah. Bito. Pakisagot ang telepono. Harry, what can I do for you? Kapatid na Bito, I hope nanonood ka. Nanonood ka ba? Narinig mo sinabi ko?
1: Ay, hindi pa.
0: Grabe, hindi ka ready. Eh, wag na natin ito ituloy. You're on air right now, 94.7. Nakikinig ang buong bayan ng Calgary at buong mundo, pati sa Mars at pati sa buwan nakikinig sa'yo.
1: What's up, countdown?
0: Yan! Countdown lang ba? Sa buong mundo ka naririnig hanggang Mars.
1: And everyone is in universe. Let's go.
0: Yan. Eh, narinig mo ba yung sinabi ko kanina? I'll say hi muna to my DJ, Doc J.
2: Hey, what's going on?
0: Hey,
1: DJ
0: Jeff J. Yeah, no?
1: How's it going?
0: Eh, kapatid, ang iyong katunggali ay nasa rigs. Nagpasabi sa akin na mawawalan sila ng signal pagdating niya doon before he flew. So, mapalad ka, wala kang kalaban, biruy mo. Pero, siyempre, to be fair, wala naman tayong magaganap na contest. So, I'll be giving you half of the prize. Okay ba sa'yo yun? Just to showcase your talent. Pero pag wala kang talent, wala ka rin half ng prize. Okay ba yun?
1: Okay lang.
0: Ready ka na, Bito? Again, sabi ko nga, 2 minutes, dahil wala kang kalaban, make it

0: 4 minutes at hindi na rin ako tatawag ng judge kasi wala naman i-judge. So, yun lang pinaka-bonus mo para makapasok ang isa ka sa qualifier ng ating grand final sa darating na December. Okay na ba sa'yo yun? Eh wala, pinasok ka ng swerte.
1: No pressure.
0: So again, uulitin ko na lang ang topic. Ay, sasabihin ko sa'yo ang topic. Bigyan mo lang kami ng 2 minutes. Ready ka ba? Yung timer natin? 2 minutes? Timer? Yeah.
2: 2 minutes,
0: Doc J can give me 2 minutes when I say start. You give it a time, kapatid. So, yun lang. Ang topic lang eh, ano, bawal ang mura. Siyempre, bawal ang cursing. Nasa ere tayo, impapawid. So, ang topic lang natin ay pagiging Pilipino dito sa Canada. Paano ba maging Pilipino dito sa Canada? Okay, bahala ka na mag-isip, pero kasi consider a winner ka naman. Pero just show us, para naman hindi manghinayang ang sponsor natin sa pagbigay ng prize sa'yo. Okay ka na ba? Wala na tong beat, Chong. Basta make sure you're on point. Okay ka na ba? In 3, 2, 1. Okay ka ba? Bibilang ako 3.
2: Walang beat or...
0: Walang beat tayo dito kasi... So just to make it fair sa iba.
1: Just the cipher.
0: All right, in 3, 2, 1. Go, Bito.
2: Go, acapella.
0: Yes, sir.
2: Acapella ang gusto ng mga tao. Teka lang pala, ako si Bito, galing Pilipinas, puro Pilipino. Teka, sir, hindi ko na lang po kukunin yung pera. Ipapamigay ko na lang sa lahat ng mga mahihirap na nangangailangan ngayon sa Pilipinas. Ang buhay dito sa Calgary, ang hirap mag-share. Pero kahit pa paano, meron pa rin na nakaka-stare. Papunta sa left, papunta sa right. Nag-choke ako, sir.
0: Okay lang, huwag ka magkabahan. Wala, it's your time. Tuloy mo lang. Tapos yung 2 minutes. Wala ka naman kalaban eh. Oh, bibigyan na kita ng beat para ganaan ka. Para ito, sige, para mas masaya lang. Oh, sisimula natin, sa'yo magsisimula ang unang may beat. Alright, mula ngayon, pakiprint ito, mula ngayon ang beat na itong gagamitin natin, ito na yung pangkalahatan ngayon, mula kay Bito. Sige lang, Bito.
2: Yes, please.
0: Oh, inamoy yung radyo mo, kapatid, yung Facebook mo, para hindi nagpe-feedback.
2: Alright, mula ngayon,
0: magkaka-delay ka. Makinig ka na lang dito sa ano. O kaya inaan mo lang yung beat para may yung ano baka madelay ka. O nga pala na, I remember we had, yeah, I don't think beat is possible pala kasi nga yun yung problema natin. That's why we took the beat off kasi nagkaka-delay. So ulitin mo lang uli. Okay, bibeatbox na lang ako. Okay?
2: Actually sir, may gitara ako dito. Pwede ka mag-soundcheck kung naririnig ba?
0: Ah, sige, sige lang. Ah, sige, go, yan. And 3, 2, 1, Bito! Mahaba naman intro niyan, mahaba pa sarap.
2: Tataas muna ako sa mga tropa ko sa FCMA.
0: Bilisan mo na, 2 minutes ka lang.
2: Naranasan mo na bang mapunta sa lugar na Canada? Ang lamig-lamig kaya di ko makalain ganito. Kailangan mag-jacket ako. Tatabulan ng basura sa labas pag-aantay sa'yo.

topic about the life here in Calgary. Sabi ni Don Simon, that's what I have to need to say to thee. Yun na lang ang aking masasabi tuwing naguhugas ng plato. Doon sa adobo. Sabay magte-text na tropa ko, pari ko, musta na, ay, aromatic na, mahiram muna dyan. Ako, mahirap na pag magsimpa, kaya hindi na binubuksan. Buksan mo na lang ang iyong...

Ang haba ng oras, ang sarap, nakumpleto ang program mula sa freestyle hanggang ngayon tuloy ang program. Habang meron pang lumalabas, sa utak ko na to nangangahas, si Don Simon lagi naman patas at legal ang mga salita. Mukhang wala pa shoutouts habang nanonood pa ang ating limpak-limpak na viewers. Binabati kong lahat sa aking mahal na asawa ngayon. Sa aking harap ang kumukuha ngayon ng video. Again, again, again, isisingit at papasok ko na. Hindi ko nga pala nakalimutan mga sponsor ko, Seafood City, na laging nandito.